cosa. Alumuna, si se a un, ya sama cosa. Amuna yeye, amuna yeye, coma, sama cosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama cosa.